meta dia da gore ira che no malongwa che go menyere go ti du go le school a wili ka ke loa o tswa rwa ka o tswa rwa ka ena tshumo mo yo a ke ke no wora matenye pitinga go ti loa a wa le tua la tina cho mu ka to a fora a go mai ala majoro ga ba

0: someday samngoka kenyu tika kati Michael Landrop tika kati jichot kwa someday Michael Landrop Landrop we koloto karati and ki editing menina matini apira tech kiwini we my try one cham editing now we ready with kenyu kwa chimba megi not a beer ngwana chirngwen a bitch anga matin teru teru mamego ene
1: anga ma chiri ping ma dai chuma ni
2: sawa ni don end to do ka chiri furu man sawa me ju kon kwa
0: itima be en ketma initi kere kidi ching ma migidi be no pere beru tek ma de wa diko ko ge ye kan wa nero tero ne wa chelo ko chel wa nero ne ka gura be no guro ka chel ka be ne ko na tiwane ni wa timo wen ka chel mani di juwen ki wang cha ma tini da wang da kiyama ko man ki ko wa chak ki kan chi chot hello
3: hello
0: tini yes atiba tini ni
3: atiba be
0: very good
3: la pena
0: agora
3: che
0: chiguana ok
3: abbia qui
0: good Minu latero matine outero la pena nyongo agora enu no tie motir kigwana pira tek wandu wa joining kachele nota bira bira bira ngana chere ngana bichere bichere bichele
4: hello mara
0: ayo
4: ele bi Lauren looks like 60 ngulo
0: Lauren
4: mara ngana ngulo tiri matanga po wa ela ngulo tiri marag bela tiri na nyer ma lego we chwa da me da ti o mio kwa che no nyom le tiri pian da po nyu no me do ti ga ti Lauren
0: no lost ti even
4: mulo ti na ke wa ha lung da ma ti da rio no na ati mi ka lung ni ma ti ka lung ni ga de le a ka be po ma lung ke da ndo mo le lung mo pam pa le ma gen ke wa kom pa le bo ke pam na pam
0: okay
4: na ke da ti mi ka lung da no wen ma ti ni re di ti ga ba ga ta pa ni re di si pa bi do ma
0: no lu o pe pe re
4: Wargan
0: locatorio tika kare. Yes. Wanero kiat batika biro kere ni anama tine. No wa medi bene kirato. Yenati nota bira bira bira ngwana chila ngwana bichela bichela bich. I di cheng ma migi ni enu ni ini tini ni pere beru bere teak mada. Hello.
5: Hello. Ndi loka
0: nasi wa? Masi tiko ne?
5: Masi tiko nga wa. Tiko kame
0: ya. Loka wa intika kenye kome? Foi ba masi.
5: Foi.
0: All right. Jordana yo.
5: Jora mara ma gulhuna ma akme. Kiran kwar ma mara gulhuni tiya.
0: Okay.
5: Foi
0: ba. Yes, Amir kid matika bino kere eno. Awa jika dong teri ba. Utete ma mit lokomo gigan beno paye. Apeyara teg. Wanen kid ma ini tikera bigamo chimara ma dek. Hello.
4: Ici
0: au mot. Minikir mana tika minikir ene lewin video Lea tika wachi warbe donge ken bot dano Dichu bandu gen getika kwanyi wan Atituale ki ni armatini pira tek ngeo Beru ka chile ene deungu wega ya jone Ena wano tie ni ba No un beno tie Un beno tie wan beno wa tie Un kompa lo bot bene futi la ino mega Hello
6: Hello Hello
0: Hello Hello Tini ni
6: Wara kere kumu teri ya
0: Jalla teri do teri ma da
6: Aho teri wati Bota yeng yeng wa
0: Afo
6: Ya amor are amor meri no. Dime amor que la me va la la que me me mal me era me lo no de gan.
0: Okay.
6: Quiero amor que era la. Dame mil no list list list a queen.
0: Avoid it to a letter. Yes.

Richard Will magi charo bao ki jo mokene magin gi chwera chwera magi tiga tichi Fort Poto City gen gi wajan lu telemisi to miro cho peko kaka magin ki bikob gi yeni mapia ki wako gen gi aki ka beri magin gi tiye lok mano ka teaching baraje ka choke mo beri tiye kien Richard Will ka chiki lu telemisi ti maka choke meno timi ki arubao mati Central Division ka beri umaki tiro ni kikob ye Richard Will magi peko man kopu wako Richard Will magi kika kama gen giti ye mechere kaberi mokene ti machalo yu achel meneane ki guwako siti uberi malen kidon gen opong pa siti mano chamo kene beri mano opong joma gicharo bao mapol makumbete gen giti upole kikisenyi gen guwajo ni kakama gen giti ye ni ti mopong chawa weny maweko ti mobiachara dugu ter lok mo karge bot eisan kisembo matiki enlu chat wil mokene wajo ni kakama gen giti ye madon giti ye pi mwake mapola tigani ti mopong dok weko maituko poro tere tere kidon ka kama no mira mutaka gen ku bien ka tingu mutaka mano gen ka go bien ka tingu bao go chungye petie ma wego tek gen metimo biachara